xin lung ki kyo ba dar yu yang. Yuan tenpur sung ni yin zhu ti qian ki chui ki zing pu ju ngu su nye wa lak ba na. Yuan ma yang chui ki cha wa li lang di. Rin tang xie tu me bie gen kyu ki chi cha nam ni gip chi bar jang ba da. Zum gar du zi sing ar zho xing. Min kyu rimu chi bie nam ba jian kyo pur gyur wa da. Surmi kuwa tang ten bie nam chu ngun bar se xin bar. Xunu da mi tu chu we gun tu guang mi tu char we. Dupu se chu ki zha tang jie di. Lang qin chek bie zhu dar geng xin tu. Chun zin ki zhang ngua tir ge se xunu su we chu ki la ba na. Bao si ba xunu pa ca wa me bar jimbo seng su tu di me ba. Ema ma la ti rin ka yin kyun chi mi pu tang po mo du kar la. Nam zhu me to zi bie chu char bib. Lha ku wang shu de ti ngun bar zha. Rabgar jina zimbe pa ten char. Tun cam mar sir jinsar la ri chi. Zhe xi nin chi nang we chok cha kip. Ta ye lu tang ru mu chi cha ni. Ling pu ma nam sur mu dik jo gyur. Bi wang zi ma gyu gi yin sip jin. Ngan dian ma ta yu gu nun bar chi. Si nye pek tup rang zha nyan bar chu. Te dar ka ni zhe xi gi cien gong. Tengi tu dir kiasan sisi gen na zo junbe chenwa cardu ngar. Dabcha nyenbe lulin purting yo. Niu sing ngonja mabche jimbatar kibu yinwo mito cardu ke. Tienang eni kamde jubatar. Si tang nyoba mebe chungzing ni kyo xie zebe kolo didar tu. Chi xi xiekar melon lenba xin. Gabtir ngankom pakcha samu tu. Zawe qingxia rinpo jingkurba, wujia riwa qixin, lian jikdu, gewar jubi, gaysan di mei chung, xie sunchor ki zi tedang teda mei ba na. Pumi kebe rengxin jeni, dagba namba gaytang dendi, riu dagba tang, xing dagba, gyamzu tang chu dagba, kyo dagba, nurpu dagba, da dagba, langbu dagba, geba tang pumi dagba la keba inbi, di dar lang ki samba. Xunu na cu che che chawa di dapu ne tun sab gya chi zi nyam gyur kubba jen ki lu lenpa di ni gyawo pe pe nga wu zam tu chi kyang. Gyabu xunu dami te chen ki dra zam na war lungbe kyang gawa tang gyawa lian jik jenpa xin tu yi che bar gyur be nguan tu xe ki la ju be gyawa tom na da la chi dapu ga zhu jung nyam ba xik yo ba li. Talam ngay su lenji jubi gawa toba dila. Tsen tubi gaju namgyur nyam su manyong wa dili dana. Da ki riwa ngay bu yong su debi shunu kanti zumar chebi gyutab kenshik inbar kor macha. Wengyang ngang du singne din zun ki ta ji chimbar toba shiki tabla shuku nyam du samne. Te ki chu ki zingpu jam me to yowe si kan chwa le zhuan tu nian ne, se ki yong jor pyun sum tsok bie zimbar che xin, kye bar nyu chi chang ki dungwa la nian dar long chu tu zay ne. Chung si nyu bie nam gyur tang dian bie zi, xunu me zumba tang jie bie go ne, digi ji me bar shi. Long dian xunu rik su lang cui bie, me chung zum dian na cui chi cha yang, me bu lo cha nian zi der chui wa, kang ki tu ba zi wang dir nian rik. Tangpur chingki rimu manyamba songji chulin pomo chamate tungbi chishin zemur chubar chur. Tidun takshin jetsi dengi la ringne jesu chakbi lase cho. Gweli wena jontir beba yi lakbi cuyti miki duzita. Nawe jikur gajul henjikdu jemba xindu chiyi telani shugrin ugro chime chepkyun ki tikbi chingwe gyachin suwa che. Miki lam gyu nyingi tekli ru, rabge biegi chila tenbar gyu. Tezi yabyum gana matukyang, jongsu rizzi liadu jodani, zumshie dala ringbi cedir hong. Nyingzen tunri charyang zegay ror, ringbar chalbi samdian la shugyang. Pengdir shunu kyodong kangi zi, jongsi gawe zorwa dekyugyang. Shunu dami jicha cengi zha, tueba zamlang langzui bulong co. Jikjar yoshin gadang jishuike namgyur denbe irib chwanayang. Kangdang ngusum klinji chubayi kukub topkyang zhuwa de minbe gese chwa di minbar

Nong sendeling e tling ki nyang punye ne chen na li na nam ling ge la chi chi be chao zhen na ya gi song che ka tang bu di na ling ge ki ni lam de pu ching yu ge sen ling ge ne song che di yung yu tang tang ne xin xi chi gi jie sam ne de du na tu bu yu na le sen gi ti jiang da le wo ye guo ji chu ye jing a de du guo tang chu ye song ga ni chu ye ni guo le wo ngang ga tang chu ye ni ge chu dun dun ge jie na song che di chao zhen na ga pi ge ge song yi an chi na xie ba ge le ding gong ge chu pi we cha ge yu la

Zastan denbe singe chokpo tenge kong kamsa, tan nambu tsu singgu tsukwe le chen tini pyongchong longchen nyenchen li kong, pyoge longchen ki di tan lu ji tiedong le chen panamian ka shib tiri. Nga zui le chen ti na longchen ki chilam ta lakdo kabar to ki churi chen di ki APP kyo yin ki zao yu wishi jia shibe dekwi to ne tuji do sen sen nang tuku shi. Nambu tenge, tirin ki risi nime panamian ka ki le chen ti nubu chokwa ne zo yung shiku yin. Singe lingge, nganzui le zende pyo loo suwa rikbe deka minjawe chile mianpa ting shu chene gyunto ni shika yi guo li na lingge tang zhulin shu gu yubbe lingge cui nganzui resi nime nyinggong ki chuzi zhungi tang gamga ne chuzi tang bui par ki teto le zena shu na je chile mianpa tang je yu ni shika yi nang dun te li na luji tang zhulin nang gyu ga sui ne shu gu yin Timi le chen di na sa khur ji me resi nime chi zhui chu cui chu gu ne chu tang gam ngab zhung ngay to gyar dong tin chi shu gu yu be sen ge ling ge ne ran ran su su tu zui ki kong bar xing ne yin na ngan cui le chen tam ga nang gyu chen gu yin ne le shu gu yin.

0: nangpa la sa tri lang ya ta po anda chi ma do na thomi ti se ya ne ta shi chen bu shu mu do
1: ne se
0: ba te ka le je ne cha cher chen be na a kang ba cha dang de zu lang en cha dang che se dang da gi de je je a cha de zu be ng gu yar ba a be je an chu bu ru yong be na thong ya thong gre a cha pa chu chu de jo cha bo anda chi thong yong gre
1: ne se
0: a ka se la cha de ren ji an cha ren do gre a la ba ra un de zu ma ra sa dang de zu 타고르차 아안 도단데조 카실라 랑신 나고 차조니 요레 카실라 능가 조 빡빡게 럭샤 단데조 게 조데 총조그레 카실라 양가 조 점버도 보통 토바자보 단데 도용고도 와
1: 네세
0: 아아 안 카실라 따돈 데레 드르체비나 깜빡게 짜단데 수부제비나 깜빡게 짜단데 조 도제 차도니 요레 안 카실라 나 깜빡라 마다 안데 자용그레
1: 안
0: 데데 좀 카실라 차단데 주마도부제 아 가비나 아 마짱단데 차제 나츠 오츠 나도 전부를 당그리
1: 레세요.
0: 아 대비 나가 소소소소 냈다. 안 담에 나 초통용 그래라.
1: 레세 레세. 너 엄지라. 당한 난 주식 저좀기 내다 티내래다 미만자 손자 수고 수수 가서래 수고 멍시들에 저거 매잔다 양 튀베 내다들에 저거 말이 숨고 잡아 엄지라. 레세 레세 엄지라. 다 디르샤라 저좀기 내티는 내디 첩치로 침비나 양 원다다 무슨 가르시나 지금 모두네 소로나 쉬고 인라.
0: 레세 레세. 아 따따는 내자 첩치로 침비
1: 嗯，对，那咋做不要当？那多当的做那个茶叶茶不当？那茶土叶茶不，麻茶叶茶不，那茶土用个嘞。嗯，那是那是。咯，那是那是么子啦？但年底插起入青边呢？但样子个茶土叶汤汤多几个多的那来的，我不得这个月这多么子啦？
0: 这是那不差，
1: 那不差不是吧？这是那是当的做刚刚插过茶用个。嗯，那是那是。咯么子啦？但目前呢么子啦？刚说的底下么子啦？这这种个年底呢？
0: 첩치민디컨제스제제양여치고유나르라슬라세다낸달라임베나요임베나월럭스워르바랑키아네테온데스마츠오롱당치바당아네베켄다차당치세기고네나바나르예기리메세베샤베나롱키체베미나당바강시당빈도데캬보제첼라나스치와당안저레
1: 嗯嗯，对了，配置配配下什么什么钱用个嘞？喏，啊，七八代没人是印章，俺爹提起钱币，那拿出钱啊，啊，七八代没人是印章，俺爹提起钱币，那拿出钱啊，啊，交交过去，啊，交当的就充了一下。那是啊，查起钱币，那啊，当把跟多当的就买没吃，那拿出当的这个嘞，七十块钱币，那当把跟是老板领的什么个做啊，怎么个这同样这不啥子？
0: 啊，啥这是不啷个嘞？啊，对面那我的说二个把人给，你那那那个啊，龙体被跟查这些些，就俺个也求多。啊，当上给，俺那一些人给一次这边，那一次那把住找不着，南京那得送个多。嗯，得可是是那当不啊，那我的什么咋全部接？嗯嗯，咋全部买不接？那是啊，啊，对对，我的什么人把当不了下？
2: 那是那是，那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那是。那是那
1: ordi da amjilal de tegar gan shu chob yela
2: lo se lo se lo se
1: lo
2: amjilal khum sa
0: a ku khun sa
2: kung kan sa amjilal ti na ti kar sa amjo de sho ye ba di gi ti yomon di gi di jing ba di da amjo di da nyamdo zom zom lan da ta shibu ta chi gi di ta chi gi joy na ka di jing be on di ne su di amjo di ne se
0: Oh, listen.
2: Yeah, I'm so bored. Takbar show, or so get job set diye.
0: Listen. Jumpan nagi yara raba.
2: No, the Jingbei ke sadi zun na tapan ke sadi che. Te dene ya sadi zun na che na. Te dene ya se ju che. Te amjo nanglo le na te na sa shifu tangi. Amjo nanglo le gom nyansa so na nimo tangda shirara na je. Te get job set diye or so nyenge sadi che.
0: Listen. So so gonglo katsurbe.
1: Liu Liu.
0: Low. Liu Liu.
2: lakpata dhigi minu kangpa tisa tisa pi tek zon zon la kangpa ke kangti dhindu de ya kap zuba nang jisa tsa per per pa shik chiki zon zon la
0: Ah, lesa lesa. Ta chik shi na su su namjo, amjo ga na la ke jaya dan de su na lo genpa yin zang, genpa longki che war ba. Longki che wa yin zang kashi la nga zu ke jaya dan de yore. An jingpa dan de na ki yu, na nan jingpa ki riko dan de la yin jing mi chik takshi che na yogo yore. Riko ki...
2: Jingpa ki jingpa ra la maari sha, amjala, di jingpa ra nang da mi bache sho, iye bache nang da mo jo jingpa ki su jo ki su, I'm sure you touch to God, didn't you? Touch.
0: It is, is it?
2: Suddenly, oh, didn't you? Not a thank you, didn't you? I'm sure we'll get the job to you.
0: Ah, listen, listen.
2: And then, Gopa, didn't the song that didn't say, and I had this to go to Labu, says, and
0: ah, listen, listen. Listen, listen. And then, Gatun Jampani, ya, touch it to you are it. Saddy, being a to Ricogi, a parola to you are, and then Rico Dante to Latin, sat down in the lecture you made Dante to Haku Yonkerla.
2: Lasi, tete ngoma nge te lasa la takche je chewe inde te nyenka te za du sister mo shen chiba shen ba khan sige minu.
0: Ah, lasa lasa.
2: Tete ne lo nyi sum je ching su, ta tene chaya sa kutu kondzo me jame risha, jame ti za te je te dawa che kre nyi re je sewe inde shimpe ya sa ke minu la.
0: Lasa lasa, ta rang rawe na na nga zo amjok ten sa la ten je, ane amjok na za jenda yu me. An jamba ki tsa dan, dra ki shun yu me dan, di tsu shik tak, takshi jina yogo yore la.
2: Losi, losi, losi.
0: Nasi, losi.
2: Te kuwa nyati sawa ganda, ngarantzu menzi gangi, lungtuk tu na yang teza takwe so di di shun.
0: Risha, risha, losi, losi. A, lungshi chenpo yu zani, di la lungshi u dan, dra hume trapo dan, dra jab tu na yakshi re.
2: Losi, losi.
0: An, ini, shu pengi me na, na je jirangpo togu yu na, na su su chile la pe je. Ani gu jing nin jing ba ge zha dang de le jun yu me ni ne am zo rang le jun yu me dang de taxi ji jin na yu yu le la
2: mo se zong zong lo guo na zha dang ge de de de te mo ga qi ai na san de guo la ba jia yu ai zong de guo ji ji bu le lu jue ga zhe ni zhe ge taxi jie ni guo nang lo ni kan bin du si
0: a zhe zhe zhe dan jing ba le ji taxi jin yu me be jing ba le taxi jin
2: ni jing ba de taxi ji xie wei jing ba le nian ga de zhe du xian ba kan bin du si
0: Jingba ke Riko la taxi je yuebe, nganzo Jingba ke Riko ne...
2: Mutu zang zang zang, dinte mindu sa. Jingba ke Jingzhu sa di mindu sa.
0: Laso laso.
2: Di mindu sa, Jingzhu sa di mindu sa.
0: Laso laso.
2: De tsa se rang de chikidu, de shio yuemdi ki de, shio yuemdi. Jingzhu rang la mim, di chucho di ne ya, de kamcho ki jablo ki khatuk di ne ma tsa shituwa.
0: Re re.
2: O di ne di chikidu se, nyenge so di chene. Nata tang... So nace na te tuga du lam sa ya na sa ya ti yung di duke.
0: Chi se na ran so ge yung ge na jo da anta yin to kabore. Da nga zu am jo ge na ya da anta la jiki mangpur wa. Te zu la takshi che che am jo ten sa rang la ten je men je da anta che to na yakshi re. Nga zu shiupa trapo da home trapo da anta ten na dik re. Su su chik ne lo genpar wa lo genpa longshi chenpo yo re. Longshi chenpo yo nza anta ten na chi se na long da anta ma cha je pen to kabore. An ten menbe ane am jo rang la su su am jo ten sa la ten na yoko yor la.
2: Muti ki nga da ten da se na pen to yo dan la.
0: Muti ki nga da anta tsa da anta ki na pen kri. Rang da chi se na rang da don te le aka nyeshu da anta cho na yoko me do. Chik ne sta la pen kri. Ni ne long da anta la pen to kri.
2: Aka nyeshu la.
0: Losi
2: losi losi losi losi. Losi losi. Te karu sa. Nani na nani de champa dukja de gyap sona la
0: re la re la
2: o dit ja le la bu tha ma son de ta ti son lo shi da ja gu de de pe kar pe me de ja me de kar se ne pe ya je ne de kar ina
0: a da dang sa lo je ni mang bu du wa a de zu
2: ja de de gan de lu de chi ma ma le o chi ma gang gu tha tha ga tha ga re sha tha gu tha gu
0: a
2: Tati kare ina amjila.
0: Tati la loa da antala nyenka jo yu chiri, rang loa ki nyenka jo yu men da.
2: O nyenka tisa dusa, nani nasa naya digi, nyenka tisa dusa.
0: Re re, loa ki nyenka jo yu men da anta chuna yoko yori. Nga zuwa nye nga trapo yang na, lo shibu jawi ku yu na, na lingba dhamba trapo, gantra dhamba trapo, gantra dhamba tatung, bola yin zang chubu yori. Longshi yu
2: chua da anta chuna. Pangje chua nga pengkiri
0: be, pangje chua nga pengkiri. Pangje chunga lo jaya dan, ane mipa dan da debu mejo ri an to
2: pengri
0: na de zo pengri

0: tezogri tembe na kanye su tapo aka jonga tapo da tsa chik tapo te na yoy yore
1: yes le
0: se ba chi che jo da nda na no dan tang tang kukun chi sum tapo da nda tang kore be ke chi che na na ngo da tsa chik tapo da sen da nya tapo da nda tang kore a tha ki che bu da nda yin be na jere nye nga tapo ane zen de chup je tapo a se ma nye nga tapo da chog yore
1: na de zen
0: de cha che cha tang te tang na pen bo du ga a cha se ki che na na zu sa chi da nda lang yo da cha se ge me pe ka jo tapo aya khase la nang chen chen tapo chup je tapo anda tang chog yore a da kang da men tang tang ke gang ne na ne wo li swar ba rang ke gang ne te on te sa ma nye bu mang bu yore a nye bu tang ya te rang ka ne te on te na chi ne neki shi che chong tang te zo ta gu re ani ne neke ewa tang te zo la te je ani men su su chambu chi jen chen yobba chi ke mugi yobbi gu ne jen chen yobbi gu ne ani men tang ya te ke chenpo cha sha sam sam shi tu
1: desu desu lo amjila ta amjila ge songpa cha sha na ta zatum ke ne te na shak chwe ma yinbe anan zu jik pyo lo suwa chik be ta tumo ma yinbe su chi to ne cha sha bi na ta karsu re mi mandra song za su su ta karsu re ya ne da di chik ma re shiba amjila ta ne da di chik me za ne da di ya jik tak jes ne karsu re da sayab shi na di di te li na Neda kandre jiliya suymen kandre su chukwa me. Tang nang shingi, da kong shushub nang shingi sejuu di teliyan tonan kandre si jen nang gu me. Shidwa amjila. Kandre si nang jay, da nga nang tsuyo cha kukyu damu su neda pa kukyu di yaar chingbi ina. Yan jik zirumgi neti ina jik neshti ina le da poya ki ngongo damu su chitukri la. Ma poya ngongo chitukri la. Tondo tang nang shing zirumgi neti po yu ba cha shan da shakshu ma yinbe tona ya suymen da tindre chwe nang jay. Yan peke jik dikhar sore me jena ya riba amjila
0: res
1: res les les lo amjila ta chen de shamjila mo tu kan chue de zum gi ne ti yin a ce shi kan je ji le ya le bin na xia ju chen ne ya yun na le dang nan chu ni hol le yin ne le tang nan xin da ti wei gang jia geng gu mang mang che ji dong amjila ta zum gi ne de po bin na da ji sim zhen na je da di xia ju qi wu ri zum gi ji ji sim zhe xi xin nan yin zhe duan le
0: de yin
1: ba cha shan de zum gi ne de ce shi da mo su ne kan je ji le le bin na ya xia ju chen ne ya yun na le
0: les les Ani gongta nge rinpa zhu shi su nga, rinpa zhu na lo la, rinpa nipa tenbe na nga kashi la nga zu za zu bur tu ju shi qenpo yu ju ju yore. Shi qenpo bur ju da anta yinbe na shakzi jena yu go yore. Shi chungi gong la shakzi jebe na da dong men jaya da anta jeje, da dong ta dew yore. Da gongta men da anta ki nga zu na za de shi qeri ma zhu ya da, ane zikbu ki nekta da anta zu meba che, zikbu deri tang ya da anta chi ma tu, za bar bur cha ju da anta zu bete meba cha ya da kazi jegre. Da yin za nga rinpa nipa la, Ani rinpa nipa dan nipa yin la yinbi na shakzi jay khuri.
1: Rinpa
0: nipi na lo la yinbi na ane chungwa tesu jay bi na shakzi dan tesu tatung chungwa yore. Siya dan tesu yin jow yore. Da nga zo chi chaji gani si na nipa dan nipa yin tesu shakzi jay khuri. Kasi sa chakbo cha nye chakbo, nakbo cha jo chakbo, anjag rikde shakzi jay na ane siya dan tesu yin jow yore. Ani shakzi jay dan tesu la sambo shibu, senti shibu lang jay anjag shibu jay khu maari. Shakzi yinbi na ma chong chong da anda gani shakzi chigi yore.
1: Nesne.
0: Jini diri ya. Nini yinbi na shakzi yang nyingka da anda chenpo metro anda sanggo ma re.
1: Nesne.
0: Dekarir si na shakzi ma jay ngon la sikpo da anda zula taksi je.
1: Nesne.
0: Nyingka chenpo da anda nying da, lepa da, ane chasi thongpo ga naza da anda yome gangka la taksi je gire.
1: Nesne.
0: Dezo naza yobbe na naza da anda zo suji je. Suji je je ane shakzi je chogu du samzo yu na zani shakzi je gire ba. Temo to renda la taksi ke ma jay ba je gangba zachigo la te je an shakzi je gin se je anda yo ma re.
1: Nesne.
0: Denjak ka thayne yinbe na Chitang kankala taksi cheche Shakchi cheke yo zang De thang denjak da re Nyenka chenpo ta anta shibu yo ama re
1: Lese lese Lo amchila Ta amchila ke sumba chashin Zatrum ki ne te yin Da ku tseshi tamu su ne Karso ra da nam guyun ki Na zi tang pa ta Chua gyun gyab yin Da shakchu chen ne yakshu yori sungo Riba amchila
0: Rese rese
1: Ta yin nele nga nang tsu Da karso ra mi Da mangu mi gangi sama yin da shakchu slam da jik pika jik chenpo da jik nyanka chenpo da gong zin nang gori shiba amchila da yinele amchila ge de sungba cha shab da benda cha shan teringi judun zogu di yinele zirum negi dakshu gori tinte song zan da zirum ge ne di yin ca shi kandre jile lip du shakchu chenye yakshu yoris chen amchila gandu shudu zamba da amchila ge sungba cha shan da di karso re anan su jik shakchu che gi ko di ca shi di liba cha shas no na da anzu sukshi changma ya dakje na shiba amchila
0: ta
1: nang shingi di lan nyengi nas ta anje mebe di kasore da nesi nesa mis name do ya men chik su ga ga takje na anje da nesi chenpo tin je mebe mengsi thori na ya kasore shakju che ya ge chesti 列兵呢，你下去吃吃我吃吧，我们就来。
0: 热死热死热死。

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ngazo mengge khasil chamba danda jebe na khap jaw graba khajyo yong de sam khap ki ama che jo anda jiyo ma to yo ma re kham da zi zi je anti na lo la kap danda chen ja cha dang de zo ta yong gyu wa re na cha dang de zo ta be na cha de zo gang gang thola chim bra wa cha ju ge de be na ta ta thola chin ju de chalo ki cha de re na cha ju ge de be na na lo ki cha de cha de ji che jitu yo re
1: sen
0: ta ne chun che yo ma re ma ta de zu yin bi ne chung chung che an de ren sha chi che bi ne san ye ne ge jo jap cho ba an de ri sha
1: le se lo mi la ta kon shu na xin ki ta xia ju chen mi gang ge da sim de chen de gu de ri ba mi la
0: ji
1: ma chen bo da an de su gu ri sta mi gang ge an de gong gu ba la tu la
0: ta
1: ne le mi la ge de su ma cha sha bi ne zhe zhong ge ne de ben cha sha da chap che wa ge su xia ju na bi na Di ma da mu su ne chun chun zhe zhe stang anang tsui ta na yin na jik kub ki zhe zhe shi le yu ma ri sun guo shi ba am zhi la
0: Zhe zhe zhe
1: Le si le si Da ki zhi yin na terin xiak chun nang bi ne le sen yi lam san yang gu ki chi chou bin zhe zhe duang am zhi la
0: Zhe zhe zhe
1: Le si le si lo am zhi la
0: Na si
1: Lo Da am zhi la mu tu ne gan shu ye di dir xia lo Za li ya men ge ba si che da dir duang am zhi la Ji ge tuan ne shu bin na yin hua ji zhu shi si dir ba am zhi la
0: Zhe zhe zhe
1: Di su tab di yin na yin su ji kan zhe ji jie chu gu yin na la
0: Na si le si Tienbe na nga zo tsa nang lo la men jab jian a men tienbe na tsa dang de zo ki bakba dang de zo chola ta a tsa su jia zhu yu re jia zang tsa bun bu cha ju de zo gang ge la chola zhu yu re ba a xie ta rang yin na de re an de chang bu yu ju ki ka shi ge ne ba ka shi ge re se na ani tsa ren ba dang bu dang ni ba dang de zo ge la ma dong yang de li che zi ge de zo la na shu peng ge ma re
1: a
0: zo tienbe na tsa ge tsa de bir de ju yin be na bir ju ge gacchun par yu me de daya ge xixi re
1: les les
0: bo ya chenbu shu cha yu na na men de zu pen tou ma re
1: les
0: a da gu yu na yang na na shi pin shou rong jie gu yu na yang na na go gu yu na an de jie ju re
1: a
0: za chung chung par ju bo ya par jie yang chenbu par pe me ju gu re be na de jia be na pen bu shu yu re ji ne ma chung chung re kap ji zi ji a na lo la men jia ji da du yu re a de be na dang sang xie ta sa ba xia
1: Lese lese amjila.
0: Da
1: jitob sab di cha xia men amjila ge ngana chi ge ton shu bin yin hua ji zhu shi de ba amjila.
0: Ri
1: ne le su tab sab shi da da yang ngana zu men ju qi da ne le sab shi ri sun guo zhi ba amjila. Lese lese amjila. Da dir xia lang ngana zu ji kar su ra da ni xi kan zhe xi ma cha xin de le ma po ko ne ngo go qi to bi ne yang shu zhi ba amjila. Ti zhen du zu ma da amjila su gan shu ye de dir xia ngana zu tu gun cuo wei chu ne ne zhe zhum ge ne tian ne ngo go kan zhe xi jie qi gu yin amjila.
0: Nasa lese, ane ngongo shiong de sama da zuo de nga zu jishchen de meba tanya de zuo risha.
1: Lese.
0: Nga zu jishchen de yo zang zagne de gali na yong guyo arwa. An gongta shiba nangzi nga zu kala ane changcha drapo dan jemba arg drapo, rissunga arg drapo, anta nje kakbo arg de chobi na ane ngancha da anta je yong guyo arwa. Ante neki je zuo chigi in zang, ante zuo arg de inji mni zabsa che kore.
1: Lese, lese. An
0: namjinge cholam gani de yong de sama zuo chak rancham che ya. An langne de ya mantra ya drapo. Kali kaya drabu, ngipu jibu ya jaya drabu, anta irgiti inchi ni zazza nangore.
1: Lese, lese.
0: Ani nabi na nga zo tandiwa drabu, asu kunya chiduwa, tazo uri kunya tigiri.
1: Lese, lese. Lo, ta zirumgi nedi ngongo damu su, ta nga nantsu, ta gara amjila ya kongle ma wushira shu na sun sun karsore, ta nga nantsu jik tsuwa kumshi liya gyurju dang ya, ta nga nanshingi seju teli na tona nangu ya. Antando ina, kisi ina kirangi zirumgi nedi pobi ina, Da kasur lebih kecik zirum gini lagi di suku cembur mebi na, amjila kusung be kasur nampu anan tu tanlewa di riba amjila. Di cobi nelayan, cik zirum gini dia pentol di sungguh riba amjila. Les amjila lo.

tane go to gundo. Tanye di go yago jo jo mudu yina. Nyatza zamba, chinje, bini togo dan yonshe jidu zamba di. Nyotra shibuino. Becha shabuina. Jenke gya. Niti gya. Jenke gya se gugu se yore. Manzo lobriba. Becha shana kiran gombo jilde se. Becha cha tsangi mebi yina. Bini di gimi gani me ranga ha gugu mendo. Jenke gya nolo di shui shana digil. Jenke gya se gale. Jenke gya se du zamba. Chape di dos jidu. Sho yun digi. De. Devdan jie jorba. Sho dan jie gu. Chi de. Shun digi. Chanjang jie yore. Pena xie ching yin na xie ching jiyo, guan zi yin na guan zi si jiyo. Digo da xio dang ka zun yin me jun yin me. Dene digi nol gan jiyo re, bir dang jiyo re. Ka ka, bir dang di min se gi kya ju, bi yi gi. Cha pi yin bu yin na, ka men sun jo jo xia jiyo den jiyo ba. Ka ka ka, ngan si jiyo, denga di jik sa sun da, ka men sun denga jik sa da, yang gi gu jo, yang ma na yang le mo jia jiyo ngur. Jiang nang ki, ka ten cha cha bu yin na, dung hwa na tun pe cha pi tu zo cha cha bu yin na, di kyo cha sing dung, qian zi bu yin se de. Jiba dila dung jubi yigi dung jing ma sa yadang yor wa. Jiga yigi ngon shenpo dengpo jib jiga ba di gyamdo me cha jida jiga gyo cha gyo di. O ten yi tol jo cha. Ta miri so su su rinne ki gyamchung me cha wa wangi. Ani jengke ki gya yin na cha pyo dang ki jyo dang yin na li mi se jen ji tun yung wa. Jaya zang tanya di shim chen gu du. Dalung ma sa yadang di si yor wa. Chabi dalung ma. Manzo rinwe sige bing yin togo jigar judi gomde kar li di zang ba guan yin la dang kunzu nyam to. Well, Namsan, on the page of the Chichigin Sienna, Page Yungu Metro. Well, Konsuda Chigi Legati Gachi Rinshin, Roa, on this Sunjo Jen and Nuba Cartoon Gorba. The Chequa Junzegara. Marangu Munsunga Chachana, the Chequa Kovachambutu. Do say what Junzegan, my mank Nakob Surba, Monk Nakob Sukare, Diorba. Kindichambe Pinchita Jehula, Gabe. Kazo yume bego gwende kala datin togo yun nanja pedu zamba. Ani kurang sakya gombal pedu gindu chumbe kurang nyonsoji diyorba. Ani ta di chese geje kataya diyorba. Kataya di soshi gora. Gumbay guanyin zungu duwa. Chwe sem jen gashi gi gyabe chuba nyaba yina. Marli zhongji yorba isi. Jiburwa zhonggi nandun dayo marli. Garchabla. Mwema zhonggi yigi tsama nandun gali mianha mago je tsama chi duwa. Yigi tsama kwa tsabla. Jamda gyoje. Ba darje. Yig jiyo mar. Da wana bini gogol. Kurang ka nal kashe ju yusig duwa. Pige chini di jina do ge san dan dindze lish. A di lan ganja jir bini dindze nyatsa jir tubla jina. Kurang ka bala damba di bini mangu jir nyatsa jir. Da yina kurang kubdi du chunju yindu zamba. Bala dan amla katsoy dan jik. Champo mebe ngunzu shabji dengi duz. Ani kurang ka nawe nol tuya di bini nyamba yina. Nal jik. Zingri dan jaman shiba yungudla sadi hako cha Tsangma zara na luja rina kya kachi miyisik duwa Ri dhubu na kya miyisik duwa Da dhubu na kya na zanda dhubu gaga yorasin Dido nga chunchu cha da zanda dhubu hako gumi le Jee le ane Chilo gu min yongga mangu cha zanda hako gumi dusin Yamana jiga kya chimbala Dushi odi yinji minji Mabu sogo gu duwa Dushi di zi gu na wana Xinjiangi zanda di Liyu dan dene su yunggan ki chige ki kheba rungwi dacha jige sidanyin dan bochi khasa dozo dami shiba mayung gyungze gara. Khunzu dhugi yorbu. Khunzu chasan yibu yomari. Mangsho shol nga dhuzang. Yisu gu tozhin chasha na buyu yorli dene gana jige gubdudu zamba zhengyong mingli ki yisu dinte semji da ri mingdawa mangpo jingyong gudu. Yinji mingji nyatsa yabu jikun duz. Nganzu yinna. Jig gan jig jumbo yinna li. Ani yindu chumbe kurang gasung duwa. Tali loma sidu jagal ane gan ching jang tuan me bada ane za chenpun dendral zik ching me chende ngang khan sing gindu wasi. Di su le, dotam chigen gwende kushu kal kurangge sun namba jirwa. Di piu be kare, nganzo nem chol rukan yorba, nem chen rukan, mi gyao yin nenda gan yin nenda. Gomba kal xin je, bingi za chilio haku yomar. Pene, budim zik ching za chang za chenpun dendral ne, sholi jik zang kaka ten su. Tienyongje sosong guisong jikin duwis. Yama na gudendegi denzai jikin duwis. Jigirai. Di pibe dadun nianjai yunggan kashage nabi zaching kane nje se chekazam kwa jis jinglabu yorosu jay sagi duwis. Sankyangi nambu duwis. Jidan di tabu ni nambu sankyay gittin bat namiyan mebar sogyan di surle. Kina zu ridi yinbo jas. Kurangi sumtsu yorwa. Jidan anzu di jidum. Di jikyu yomar sayo yungzai kanji na ta tanda yinna Gekwebki namdang inre jizu bingi sungjob jaja mi tsangme sosu zun dushil tang nubaba giden jaya sungjob jigorba. Nguama, manzo gwande kar judu gandhi shubirba. Bingi chiyo, to yaro ya.

0: dhulu mendo wo kwaching kechu dhaja jel shola nga zhu jikshak. Mama ne, kwalang ke mabish jo sati gaga jo bila jana, ane, rongo cho kya pwebe kubsu dhigi kwaching tatab jil mabish jane di jabin yin sung duwa. Che zang, dhazo yin na tanda tongcha laya dhiba jilisha. Ringwen ke laga jayante jayi mena, kwaching di yinji mi jit dhaja jayana. Kwaching ke tsuishi dhazo chab jana, mambu ji dek, gyaga ki thayan dhigo duwa. Da hong se, tsi dhazo. Che zang, rinne ke gyamchung di shimchu chakwa na di, rikshung mangwa chi dhigo gundu usde, di jil. Da kashi cheche thayan le daba sidi zamba, dhukta sasu zi thayan dhan jangu mento sikduwa. Kashi, dhanda jikile, bopsa chingwa. Nyamnyong chenki nyanjorba chenam bopsa chi nyinsi gyorba. Lhenchi gyechor gowu maa saydinja, lhenchi gyechor lo saydinja sui pechu chwa, gowu maa saydinja sui pechu chi gyorba. Rwa? Di dhubta sasu mendo wa thayan dhenja jitde ne, shungdi gagin me jitde, chechu gu thayan gu to ne, dhenla mbegoya gu namba dhenja jitde, thungin duwasa. Dile. Da jiki danda di, gondu shia shabla di jiki bini dhatab gu, shunglu sarba, jiki shecha di, Rādāṁ shiāna dāndarā, tā shīshī tāwa shūgūna dī jīk tīng sābū shabu jī dū ngā rāngi sāndzū jāna, ngā rāngi mī jīgī dāndarā jīk sō tēpsā dāndarā mī ndū. Jātā jīk jūmā mūtū nā dīgī tōl shīm jūgū sā nā dā jē dāndarā jīk dūmbarā jī jā jā jā nā dī lī gyāpa jī yuñā gā dā rī wē sōn tā jī ndā jī.
1: Tā jē nā gā lā, tā kōng lī ā gēn bēm jī shī lā gā nā bī nī yā nā Nabi Rintanta, Nabi Nguyenzinam, Dagtab Sogwane, Ngudu Sebshira Nansu. Da di kwanke le tsen doosh ti tante rinki, Nabi Rikbe Gwalea Cheche Nangwe, Nangtun Meche Dini Nalea Ina, Genbem Jishila Ne, Bining, Yana, Nabi Shibdi, Kabasik Yumi Ta, Nabi Rinta, Nabi Yongshir Ta, Sungyup Chita Chung Yumi. Tine Ina, Nabi Nguyenzinam, Dagtab Sogwane, Ngudu Sebshira Nansu. Ande Shubay Lhenge Gaina, Bining, Yana, nabi jikbe guwa liya, gyan la liya, gantina ya yubi yina, tanda gantina njiri.
2: Nenda, tanda gina ki kona ya, binyin ki ta nye, ta namba ju gu rinda, tak tap, lasangwa kona ya, mambu ju sungsungwa la. Nenda, tanda da, zodi nguyo la ya, jik penjong binyin karasana, sungyo totam tsembe tanda. Binyin nguyo su, da ngema ka jik, tanda sungyo binde chikwa la, yine karasana, tanda binyin ka jik,
0: Pachun-chian-chim-dung-gir-la-wa-tien-chay-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir-gir- mar ti kar la cha na tanda nganzu pe ranjon jo na be sungyo de ne gi di pe ni sungyo ta yong she je mi ti kar la cha thomar nganzu pe la tanda ngone gi na be za chin da ji gi na be che nan den ba zhi rin dang men zhou na de men zhou gan zha yu yue me yu di ji zai zai zui je ji je dan ne je su ji gi da sungyo je bu na le meng wei dong gu bu na le ji mi sa yu be na be sung zhou ji digi thol ji sungyo ro ba ti ji gi le ni ne tanda pe chung ji ye di ge ge tin dang gu ge ge lin be na be za chin kong su zu be na be ge gu ji yo le digi no lo no lo ne ka ji dan dang zu ji gi da di su ba ding le gi ji gi 생리 글라자 배제네 마빈 지만 지신도 부준지 얘기 제산티 나베 간제 때 마든디 토마르 만조랑 공문에 체셔 보이나 나베 순접 선발라 배진 관제 된데 시험민 두슨 간이잖아 나베 토게 지디 통매 차긴 거를 띠를 봐 당간주 토고의 제모쇼 지기 슈마 버준 제나 마제디 지기 냐자 쳔베 완전히 아니 있어 쇼거 봐 계속 냐자 쳔베 초진 풉소나 아니 부준지에디 만족 지금 냠레고 돌지 지금 니네 지 계급 나베 순접 때내기 때 최신에 이제 진주
1: 샘벌행게 다 표랑견죠 나베 순접 때내기 심주부 체면 쉐마타 편전럽지 체면 심주로메로빈 겐뱀지시라게 비니 야나 나비지 배고려 체지나웨 낭트 되치메체 차차 표심이 第二年跟别人这些那个空不成难见俺去贫穷写这些别，写这类型的那里啊，撇吧，人他不呢，他见那学谈切记，该去三宝林给呢俺去类型，先是那玩，他见那学音，提零类型寻参他声音，听给学点家伙。

0: No, sendal ni samling na pasala ni na tinki sendo ka thamu di seba ti dong kana ji du na no suwi la. Ni ngam sa.
1: Kam sang la.
0: No, kam sa. Kedan sen kha suwi na.
1: Ye ji ji de la ne ji xin bu yi ge ni de yi.
0: Ni se, lo no. Zhi xin la ti ding ngam zui nyang pu ni le chen na su na jie na tan de che ji xu bie song xie. A cha ge zu le na ge song xie thang bu di gyong du we la. Lono, Tangjangila, can I get you something they all said or not to do Bemindu Suila?
1: Okay, look at
0: Lono.

wen jam ki che mu khu yin su ngang jam ki da we chu dar ki da we wen dang ki ke sa tam je la xin jam pa pi ki na wa ge khu sim ki che mu chin cha ki da we khul kim tho gang ki khu yin su re mu xin zha we tu chi chu ki nin xi le le de ki khu yang chen zam xin nang zhong Digarni, Dawu Yuki Kurkang Sibi, Li Chen Yi.

singe nam so cham de li du thirin da we gi ko kan si be le zin di ju ji cham li ya li so thing di le zin ki shi shi chen gu nan ke ge zan zhu ga la tang zum ji tang zhe ju qi gen ge zhun yi nam ling ge sim jia nan guo

ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
tene da sengyin le da ba setin de yor ba da sengyin da sengyin gi kebar de ganja sinje gur la jena ane gyeodon jinjin ju shi gen zabe da sengyin gi kebar le shi gu kan sa ji yor ba de gi nol ta ye do zo ganja sil la do dang je le sene de chi den de yor ba mi se gi ta ye che ju de zo yin ji min ji xin gu de juk ji ka she bi mi le da ba se de bi je mi de ru jo song ngang gi cha be jima den de yin na bi je mi de tob de bu che da de sha dang da ga zo chang me ji gi go she tu be 바시 세지오르바 바산한 게 싶어서 와시 있는 거 뜻대로 제자를 셔 바시 잡을 와시 잡을 근데 이제 맹그 거기서 배치지더니 전부 라면 세든 때나 뭐 드롭 조선 배제수 숑든 로자와 도치 견전게 냥아 별 규배 제수 안에 비밍게 천장덕에 냥자당 시제 그 라면 너 이거 남아 된지 좀 물어봐 지 부단에 배치 진제뇨 럽지 조선 세지를 셔 비제 천장 차잡이나 이내 시제 쇼로가 제지오 그봐 Lianza wadu piyu, yindu chunbi kurangi sunye jebayi na, ane, tuzo tig tsi chibu rai singa. Gyakani piyu kwayo tenchu seki tama na, tuzo na sunye arwa. Tenche jiga. Ta piyusu le dhata di tagin xie zhap che arwa. Jigi tengu ma dan, jigi arwa, shio jigi namba tozo nga shio che, tene, digi ngol tengu ma se, tene, lepam su, tene, kare, jigi che la, timji ma se, namba. Tene, cha chabayi na, ane, dēp sēdēn jēng nāmba tēn jēng dūngi wā rūpa. Tā yī nā lē pīmēng jī tē lē chā chā nā lē tsam tsam tsui shī ngō nē tā yī pīmēng jī wā rūpa. Dē dē ngōn bō, mār bō, kār bō, sē bō. Yī nā jī tā wē jūnzā kā rā. Yī ndē chūmbē kūrāng kī jī tē sēm tsūng jī jī wā rūpa. Chō rā yī shīmbē mā bō mā chā shī ngō tū yī tāng kī ngōn ti juishi din zababu kumin le daba. Gyokmigi jitin zaijang nolo de geshi jiji jiga jisi duza machibu shirra cha cha vruba. Bende saydan jay nimbo yana dik zi nga zi nimbo. Deba saydan jay dan, la saydan jay dan, din jay tanya ji yor. Zambu saydan. Din yun duzomba gyokmigi. Ani gaju ba si duzomba gare. Nwa? Laran ba si duzomba chibu shirra cha cha vruba. Tharamba jijijige jisi duzumba, lasam milam chimbo zubi jele ne, tharamba togu gulba, jele mucum gu duzum, milam chimbo di nami na, ta tamka le dada di shed, ta judu di dili, shekib le daba, shekib se di shio le tangu chi yorba, usho di gigan, tingsho siti je, bimi di murma jiyue na, shiro gu paru du chimba se di, ya di samji dana, biyu gu tohne murma jiyue, di ki tanyan yun du, ula di murma nyimbo ye na, di jibse menzo yu che du, Shekib sechi, dar gochin tsa chenpo tenche kashi yakshu di nga zayi re, tenne sumzi yungudu, tenne nyikzi, tenne tamadi gare, shukbu re, jamcho ge tangshabe. Digi gyomchun wane tepe yina le, nga zayi, bingi digi gare jinda se gareba. Jinda di le labu yomari se yu yungze gane, bingi kashi gen zayjana yore gare, tepe gyongye mebe jinda tangse. Lo chi sha sumzi juju, nimu jiri sha sha dije gareba. Kyona yo marba, o yungchu dagzin dhugi san che semri kyona ki ye dante. Che dan, ta gochen tenle minse ki kechu shepudu. Pechen gochen kashe kati se dante. Dene gansa ling se dante, jun se dante. Tanda dengu ngon de shu shepudu na xin, che dun rinjin chungwa dan dozu no lol. Gochen, ta tup, dhulo min dhugo gochen kechu dache je sho le nga zhu zhisha. Mama ne, korang ki mabish jo se di gaga jo bila je na, ane, rongo cho kia pepe kubsu. Digi guachin tatab jil mabit jane di jabin yin sunduwa. Che zang, tazo yin na tanda tongcha laya diba jilisha. Ringwa ngi laga jane dinja yin bina, guachin di yin jimiji dajia jijana. Guachin ki cuishi tazo chabu jana, mangbo uji degi gege gitaan yin dungu.

ki nyenpe tengchi na da dawe loch gyuse chir. Chen tashi etu jube rik yingyang, li gyuse ki namchang yungon di jen chenne lusu duchen dar lak che tu turze bungge chik jibye kekyang tunpur zhok jing rechi dekbar seba na. Tila chi mingyam shing, li ki pabu zamyang mikuywar kasha tang che di lemme ba. Haha, yamzen dingne zumdang chor, dongdi bungsi dingne bawe nyam, chekbe ngaru jinsing chunen ki, shunu nyamchung dala dekdu se. Bawo chakbar logu mingchin kyu, ngaybar jatib lajur semchi na, jikbar meda tonda che singki, tirin kapu tuntun le dupshik. Si pyunso yungdu sibiye gen, mankur ki yegib chenpo ter, se jurji nime lo chu la, rik mame shunu dami je, chakar ki pade ringgang ne, sa chenpo kuryu rangkir sung. Te chingi yangda yang kyurba, le gawar denba kuyba ta. Wa shunba nyonjin koja tek. La chunja penbar nyu zam yin, kyu tsurku jenbe lo yun na, mik rik rik jengi go jik, par kumbe dikjua jik don na.

Nong sendeling e tling ki nyang punye ne chen na li na nam ling ge la chi chi be chao zhen na ya gi song che ka tang bu di na ling ge ki ni lam de pu ching yu ki sen ling ge ne song che di yu ng yu tang tang ne xin xi chi gi jie sam ne a de du na tu bu yu na le sen gi ti jiang da le wo ye guo ji chu ye jing a de du guo tang chu ye song ga ni chu ye ni guo le wo ngang ga tang chu ye ni ge chu dun dun gi jie na song che di chao zhen na ga pi ge ge song yi an chi na xie ba ge le ding gong ge chu pu ye cha ge yu la

lang san ling ge li sen nan cha ji xue bei cha zhen lin nan ge song che kan ni bi yin ne ngan zhe xue ba zhe de nan ke ba san la ge sun du yin ne xue ba min du song ge che zai ne pe ji ling ge ge yin ne song che di qiong me da song che di ne gui me dia yin ne wo zhi xu yin song che di ne nam zha zhe suo ge da nan bie su yi ri xue bei song che di yin la song che di xue qi nan li ne ngan wo men luo ne chung wei ge su ngan zhong niam du zong du ngan yi po san yu qi chang me ki le xi ge ti du ngan zhe xin ge nan la zhe bie me do na suo xi 推他这里给口味难了米其林不准备夜了着过三样南洋院了学推南洋然后我都定了先去八个西圈内得过重松但我一留不得素的连往起进内归特抗压民度我一刚不得素的着三百三十六个民度 ngayi lebe di sure phusam gi samlo khangyang khulkyu mindu ngayi namsi di sure dusim gi shakbe tarsi mindu siri sala lang sendalingi samling ina ngana zol hindu ina sungshe di chazan lang sisi nandu kumi lariya ina lingi la shikyo ina jime ki sago nime le tse nali ina kumi lariya ina sungshe di gui zhishu ina chazan ina namalingi na ina tonash narona

0: Nein, sim mo ngam sa.
1: Ngam sa gela.
0: No, ngam sa chen kha chu ina.
1: Ah, nga ji chen gela, chen chen ji ni gela.
0: Ne no, ne se. Ah, sren chu me la se bang ge gun sin la zu zo ne zhi ba la.
1: Oh, yin gela.
0: No no, ne se. Ke ran ti ni nga zu nyang pu ni le zhen na shu na jei na tan de chi chi xue song she di. Ah, jun kan zhe yin na la.
1: Ah, gela. To tan ji gela. Ti ngela chi ran ge ge di la sa da ti nga sa jong dang jong shi ga yin.
0: Che sa an pe se ti ri nang da yu ge ma zhe la.
1: La ode de gel, ale se de gel, sun de de sta na be tensin sin do.
0: Kar sun ba la.
1: Tensin kan de gel, tensin mi do.
0: Ah, ta na ni su sun ba la.
1: Ta ki de lo.
0: Just min za la ge ta na be tensin mar sha la.
1: Ah.
0: Yang ya su yang yu be la.
1: Tensin mi la, xian de de ka fu ma.
0: Kar ma si si de do.
1: Je ma si.
0: La la ta ra ji la. Nise, ngi rang ge song she di je xie xie jie sam de yao se ro na tu du bie min du shu yin la.
1: La de ji la ge la.
0: La la.